dodo mo n bo bawo lo ma se korin ti won se ni pa ba ti eje ma friend ba ti eje lo ni dinge mo ti wa ju kese don't forget game mo ti wa ju te.